ntho tseo di etsang ha ona chelet empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na le chelet ha ona chelet ha o khole sharp mfana ka o khole sharp da tsinogo nogo ha si yo mo